0: Ramuyo toy Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babulu bare kawan ho
1: babulu bare kawan ho wi esan vernacular radio selimo re besuno wi uroisan be won dere wo eh Archbishop Auguste Akubuze Okishin ede lebele do ha wi benefiti ege na kere roga wi edani anyo enorwo anose banorwo opebo okiche ne itwis eva na megenya bi uluweso wi meso nita ori enuna ba ekitaige doge ge otani onosuma president tayu ni jaro ge ino na megenya alijeje rubore kae Uwete no kake bila miyama makifure. Nipa wanderewa. Sali mara wanderewa. Oye. Oni abama aweki egusero blano mama wanre no bonoe. Na choy Archbishop Augustine Akubuze. Oke shin rei. Iji abama choy vae wakmo ji. Vi benisiti ege na re. Lui evi no sero ke ujuwe no ju. Evi no na mege na. Abawa ke gusenu bla. Ora no na mege na. Okimo mawari weke igusenu bla. Most Reverend Augustine Abiore Akuzi. Wada yeta wata no sero. Ge. Na dogo wikbe no ki tata weke. Ewke gusenu bla. No miyemi masi na luwe dani no loi. Ora no na dogo wikbe. Most Reverend Ignatius Ayau Kaigama Archbishop Noni Abuja Vai. Ore mo soro bla mo rewe enu korege apama no shin yebo da wa na mi ha ma ha mo bishop no ge oche we no ba ma bigbe na mo rewe ewo no se ma bi Nigeria na mi oyi oto wa ne kwe no se ma na oyo e oka yi ikpe wo de ari vitani na do ba ikpe keke iva vitani wa kitu ba ne bora jaye oni o enori wo onu si ba nori wo ope wo oki oki ta bi la mi e wo no se mo ki chon bi no keke ine mi akre so ri ine mi akre lu bi mi no sero a kon wi no registered ko do umma umusa ihilo ora ta gi e ke usumi ni da so no se mo Yedi luo bejara mye ewo no sema kichin, ewo no keke, beno keke, ada ari leko elori ya ewo no sema ne ono ziba noribo. Ono ziba noribo, renji yeni unda pa na keda mye vi uke to edu keke vi isteti keke, ewe no na mye genya uta waneko no sema na, aki gwane bar lo ye, bejara mye kichin mye noa sunuwe ewo no sema, uke sana ewo masata mawe yesan banakula srejo ujaye nanya. Abu are kama hoba de no liba fuke so bojo iba kama hoba bu
2: ndewo nu ndi ne ga anyi nti no na koko anyi nke esam binoculars radio uromi le isa koko anyi ta na koko nke mbo Archbishop Augustine Akubeze eliwo ya no obodo Benin mgbe mere ma so lili ya N'akụkọ nke abụọ, okpehere zipụrụ ndị kọmishọn ọhụrụ abụọ ma bugharịa ndị ọzọ atọ. N'akụkọ nke atọ, presidensi gbatịrị oge maka